wis ngundang yen to kraton Burwati panjangan punjung pasir paukir lo jinawi gemari pak Toto Karto Raharjo. Panjang wis ngarani dewa punjung durarani manawa to cineng kalo spiro dawaning kraton lan duwing negari. Sejatine mung dawa kuntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane.